Punsi chengja leiri ngai taibang bo sembi bamapu naha kinung shiraba maithong thambalbu amukta di gengjeningi takpiro kaidano nahak nan lot liba kachari darshan changjaragi nafamda prabhu.

0: 드릴게요. 헬로.
1: 안녕.
0: Good afternoon. Good afternoon. Can I be able to?
1: Good
0: afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good
1: afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good
0: afternoon. Good
1: afternoon. Akoigi angaigi oina akoigi mama akoi mama rakai digi ke pakana malai ma ki labuk se akoigi kalen diga unhun hun gi bedo
0: hoi hoi
1: atu do di se ma yari na sin na zia na sima atu di jang ni ba
0: o o
1: ado wa si pa ai pas oina labuk so kum ke du ga ngara se mang da su bien go wa isa na ram ne ta ma ti su sa na re yam nyung ai
0: mang thong na ba hai ben ni ne
1: hoi atu do ga mengi konjen da sa ba dai na nga phaidi gi yam chinu wa du ga men na ko gi wa hai ta ma sa ba ma tu ni na i sai ji pa sa ba sa ba tha bi ta na i ji nga si ji sung wa wa dri yam nu ga ji ji pa ta ba ka la ko ne ba
0: ai ko ina lan thok chaba thorom khara thawa yaung na tabira ga sumai na ga phongdok pirak pa syam nungai jai ko ai khoi gi oina su tabiri ba mayam de khoi na hanjan hanjan na su haiza ba do tabiri ba mayam lai jaba ge khoi na lai jaba ni ado tabira ga da phongdok pirak pa syam nungai jai
1: oi madam ai gi oina su ai na su ba thabak su ba amada da to gira amada zim da lai do gira yim da thabak su ra su di do ji ma di su ta tha dre ma si hek jau da ba da thabak su ba di su om gam te ba ko
0: hoi ado hozik se akoi gi labuk ta subiri se radio set oina dum putha biri ro mi ta na traga na phone da ta biri ro
1: phone da na te ni ram yi do se yi di am ho we ba ko
0: o o
1: adu ga hawra ga su tan gi nuwa ke ai na se yi nari ma ga di su re ma chi ki di jo se am ta chin gi am ta chin gi na ga ran ki bang ga ta bo ta to ga an bam ta di lai ge ga chi lo bu ta ti ni na an ma do ta ra ga ya nuwa ai na chu gi na khal ga thu ma tam da ri so di loi to ma ba
0: laibak thi ba hai ba dunine adu mana kwa adu ma ku nga sai gi chahi ma nga ga loina ra ga laibak radio do haju phau se sin nari du nadi ma do khara di adu yaram gi ni hai ba do mani khala ga haju su tar ga su to bi re idana kwa adu ma tung da ma tung phon torok pa da di
1: ri do se adu ki ma ti ti am nu ma he me da ma in su ri ba ma ya ak pa ni adu ri do se ma ya u tra di ai
0: sana
1: lupa me yam ma lai dine su pa cham yam ma pai dine su nu ai ba du khatang nu ai ba ting de ku yi su yi nom li ba le ke ba khara si na nu ai ne pen thong le ge ji khu nu ai si ju me la nu ai ma khalam ni ko
0: hoi hoi adani omita ga wari sana ba khuding ge di ai khoi si da hing ba se yam na nu ngai ni hing ba yai ha ba gi pau zel si ma di adum pi bi re ma mang da su pi bi re me awa ba ma yam ma ayum gi mi ana ba khot pa yar le ra ga su dum nu ngai thok pa de gi sana lupa le ra ga hek nu ngai ba na te khajik tang apen bam da ai na nga si he jang ha bam char su nu ngai thok pa yai ba na traga na na sai hai ri do radio ma thi ba jet pa do ma thang de radio an ob ma le ra pa ki su dum nu ngai ni hing thok pa ya ba do
1: hoi
0: hoi hoi do di ma tung da su mu thing na si ko nga si gi oi na di sai ma tang lan thok jar a gi
1: koi me damu thagachari
0: thagachari khudol tamchari hingbagi mahau hairi ba film adu degi sundari mahishuram badi cheche mayam puna sakmina ba jitendra ningom bagi mayekta rabai kaisham jana serang baisei

0: Hello? Hello?
1: Hello.
0: Hello, good afternoon. Hello,
1: Good
0: 大比旅馆。
1: afternoon,
0: 喂，파즈나大比馆。
1: Madam. 맞습니다.
0: 喂喂，明洞的康萨给。
1: 您头先没有来过吗？
0: 喂喂，您头先尼尔马拉卡伊拉姆伊比多伊诺尼尔马拉萨。
1: Madam, ay mayang dandi yung pan po niya. Ito, ipamuti, kangabog.
0: Kangabog tagi, mayang infalte yung pan ba kwa?
1: Ah.
0: Akayam kuy lagi yung pan bibasibo.

film se khudolgi ahan boina mutnai draban nungsi ba film degi sayama lantok chari eje mai sama ma di pusparani ani puna sakmina bai sai ni sairing ba dalom gurumayum sairang ba lamyan ba

0: Ita, angang nawa oi ringai dagi nungsi na sanang na tinarak labi ita. Ngasih di kain apa tare do? Kok tak kajeng le? Japa, na apa dek ngaksam dasoi na usan alik lang pare? Haksang dari esun puri. Ning thi jara bapur loi. Ita, nang di napa amlandam thaduk na set petare do ngasih dagi.
1: Usha amat ada kaidong mineram bicik lasing. Numida angwairam oirak le hanna kharani do matang matang. Pombi na cekla agida makta shintha hui pira. Cekla, pai kharo ko, pai kharo chinglo lana.
2: Ita, nang buning shindra bara, ay khoi mayam na. Lai shari ngay punsi, kaya anu ngay na len mi nakhiba. Khulog bi shana duna, urao bi tana duna, chakta ahiza na duna. Cekla agun ning tamba punsi gi atiyada kaya anu ngay na pai minnaram ba. Amukhan na pangdaroi do. Nang gi mo lang khada. Patlaurani do lai shari ngay chinba takhile na chom. Tantau mungba maran ya gi ningulka. Ngashida gi hanghaurani do. Angang oiri ngay gi lai dhilu ba. Nungshinu koi ta.

lai ra bak kham na ma ta ung ba gi mang da mai pu ba ngang hi ge da ra ikai man gre de nang nong ba ni ang ye ra kham na ka ri ha ra le

0: complication sing hai ba ta ra di marui na marui ba si ahum ni number 1 nga sa hai duni arrhythmia ma'am si control tok ba ta ra di he de ri oi ba chenelo pe thi khra le ko electrical disorder khra adu da ne khoina yam na tang ba yam na kamnoi ba na tra ka su adu thi hok da ta ra di sa sudden cardiac de rai se ki khangou da ne ta le ki ta ba dum ba si su important complication hai da re adu dum thon boi duni thok bo su oi duni number 1 and then number 2 ngasa haije bo tu nei na pan ge ba marakta atrial fibrillation se koi na han deam kaman wei hai aduga atrial fibrillation se yam na toi na thena bo complication am di sa gi stroke to basne ngasa haije ki ba cardioembolic stroke se na cardioembolic stroke na hai ba stroke makhal me am se da koi gi bp stroke hai na basi adu da natana ngasa gi heart ta gi haur pa makhal stroke am nei ba sigi masagi ko se ngasai mamang ju pan gi ba atrial fibrillation se ne aduga sigi treatment ja koi na phasna pi hok dra ba ee mahilang thokpa da hidak pika da bakhar leye bp stroke ma matong nari ba si de kitam khena ba ee hidak makhlam le madu phasna matam jana pihok dar ga di yam sathi bi stroke se koi ki cardioembolic stroke na heart ki tor pa stroke si di khrasu sathi ga le yam chaw ba area effect to ga li aduna gyan ta da ba adi brain gi mafam cha da ba jaga da adi gi mafam ya ma da to gun ba oi ga le aduna si gi complications yam important hoy adu bo si su koi na timely treat to hor ga di hidak matam jana pihok ga di si de gan thokpa ngam doi ni number 3 obama kai ma koina sa yi mihun chong ba se yam na yang chong ba adi gi di adum ayam tam da yang le bata ra gadi koi teki gadi ma pe thi na heart che mihun jidum chong dar gadi heart che sondar ku sie adna heart fail oi basu ye adni ahum ma pung oi na har bada atai ato ba tas tok drug su complication da ahum zine koina yam na maru oi se koi sudden cardiac death obama number 2 da cardioembolic stroke stroke to obama number 3 heart gi pangan chong dar bai dar heart failure lak pe
1: laina se lak tringe mang oina na mang zo na na haibe tare isha isha na to bo ya ba chinjak to bo oiro na traga na koin the lifestyle pun si mahin se to bo oiro kari kari ahong ba thamaga di laina se lak pa matan da khara to ro su thindan ma ngam ba ni si ma tang to swai bi
0: koi hoi he je tri oi ba kangu du na ma le jagre aduna ta bida sai panjagri ba cardiac arrhythmia ayam ba se amaru ina sai gi atrial fibrillation gu masidi ayam ba di mi gi lifestyle du go su mari am ni for example sai je gi ba duni alcohol sin na to ba se awai adu alcohol gu ma thadu pira ga di adu po tu to wai duni ade number 2 yam maru ba ko se hypertension ni ko gi sai blood pressure wang ba se to blood pressure wang ba di ko nan ju haina gi ba duni ayam ba yam lifestyle ga mari le ni duni healthy lifestyle le ge da ba weight thambi ba dege smoking tok da ba dege topico tha topi ba cholesterol wangan da thamba dege hari te ki ana ba la handa ba so mam si lifestyle loi mai le ne doini lifestyle du healthy lifestyle thamta ga di dege sai pan ba do walo ba ko gi stress mam si do ko stress issue thok pa yam yawe so mere mam mam si au aduna stressful life te ju kara tha do pai da ne ko stress free kara ju do ba ko gi meditation to ba yoga se ju do ma ji gan di therapy ho ne long ri tu ni rai dia dege no ko gi stress handa bas ne ba aduna lifestyle ga di dum mari le ne basu am yau de ni ani ge koi ge sik na ha da koi energy drink cham thak pa caffeine yam thak pa si de ju dum palpitation to bu yau we koi adu phate ha ba mudina te adu de gi so horpa adu ayam ba koi ge healthy lifestyle tham tar ga di mi ayam ba overweight wori ba de gi di no wori ba koli ba obesity wori se am le roi tu ni le ge da ba gi height pa ma nu pi ma le ge da ba weight tu tham ba height ta le ge da ba weight tu tham bi ba dar ga di asa happen jagri ba blood pressure wang bi ge na ba diabetes la poy na ba de cholesterol wang na ba su mam ji leite ba tar ga di hare te to roi de ni de gi blood pressure gi matha mathang tholok pa complication de gi la pa heart ho ng la pa mam heart thag lak pa heart chaw thorok pa adu mam du leite ba tar ga di ngasa gi cardiac arrhythmia si su a yam ba le roi de ni adu na lifestyle ju phasna thambi ba tar ga di healthy lifestyle ma chathabi ba tar ga di khoi cardiac arrhythmia se a yam ba di prevent ba ngam de ni
1: laina si mama na traga ma pa dam na ba matam da angang sing sida na ba ya ba gi chances se dum lai hai ra bani na ma khoi na puk lai ba angang sing se ma si da heart arrhythmia si lai ram ba yai hai ba gi positivity o thok pa ya ba se khoi na kamai to ga di khang ba ngam ba ni si sai bi
0: he di tri gi ma tang de kidang pan jaba da yam na kam din na te hypertrophic cardiomyopathy na ma lai ma sai ja gi ba to heart thagat pa si maram je kamane ko se khoi gi blood pressure wang ba si ni khoi gi bhap ta ai ga sai pan ma da khra wat kare bhap ta khoi gi bhap da yu ba koi rheumatic heart disease kan le rheumatic heart disease da koi gi bhap se heart manung le ba thong thona se khuje lag pa lik to pa admai to ko su mana heart ki chamber da chau thok pa adi gi thag lag pa yau bu digi adi gi su mi hun chong ba atrial fibrillation to pa to pa ana ba du chu to gole ai ni balbul heart disease makar che thar me koi india da mani pur da di rheumatic heart disease na makhalam le adu su dum kam noi ma di he di tinate number 2 da sa gi he di tri yau bas da si jam kam